Fatu. Yam ci wou faaw sa guru rot ci ci faatu te bis bu ñow wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jugna ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñow wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jugna ci saw fan ba ngay faatu ku den ci témer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farul ci ibadatu ku den ci témer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farul ci ibadatu yaram ngay afalay kontak bi ay akadiw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu yaram wi ngay afalay kontak diray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu ma delu joge ñi ngeen bo fi dutu suti mbeur mo xamne bam lu kiko tay kenn da nagu ko aduna ma delu joge ñi ngeen bo fi ditu suti mbeur mo xamne bam lu kiko tay kenn da nagu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane la jël bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mas war yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalé tay mas war yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko te ka dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watu ko te ga dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watu ko sa yu joge jëm ci mom xemmen ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol ci riya faxuti ko sayu joge jëm ci mom xemem ko ak sima bet mu ko sa xel lek sa xol ci riya faxuti ko dinal la li daw bu deg beccëk ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xam ko dinal la li daw bu deg beccëk ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xam ko isa nga am tuti ba do am ba xeyna geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko isa nga am tuti ba do am ba xeyna geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko elay jikko moy elay jikko deug moy temer yaduy mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko elay jikko deug moy temer yaduy mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la xumuku
del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon dum la xumuko del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug

bir ba mu jot gelak ba gis lu ko jar nokhre ci kat dana ñew bul ga wer da wer ba khul ne gel ba mu jot gelak ba gis lu ko jar nokhre ci kat dana ñew ndegam da nga merita bul dal di top sa mer badal di jëf mba nga wax ñombe ku degg ne cey ndegam da nga merita bul dal di top sa mer badal di jëf mba nga wax ñombe ku degg ne cey te mar mayil bu ca sax julit du top meram jéggelé ak yéggulo di cang moy fayo ay temer mi it bu ci sax julit du top meram yegulo ak yegulo dik cang moy fay way man jakna.

Jafena Seitan nambole nin ñi ngabu yatam ku ne yatam mu lay samé taraw jafena Seitan nambole nin ñi ngabu yatam ku ne yatam mu lay samé taraw jafena nin ñangi fay nur ci ay bakkar baru yitilim sen leer xol yepp fay xol bo fi gis gumbana nin ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim sen leer xol yepp fay xol bo fi gis gumbana goor jigen ñangi melni bayu ser bi boyal o jot mu don sajbar al khair kay xewina goor jigen ñangi melni bayu ser bi boyal o jot mu don sajbar al khair kay xewina tagat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kambina ay matte kador barina tagat ku moy tet ko sab jël faw mu reey chana ca kambina yey matte kalor barina aw naru gor boko maf ñandoy dawal di dañal jël mbugal ak ki sagre chukay dikna ndax yalla ne na la brare ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina la brare ñi jup baña fo la vina min la wax kon bur bu man digena waye ina al fujara ay kanya dok ci moy la vi jay min ja diglul mbar mu mak takuna waye ina al fujara ay kanya dok ci moy la vi jay min ja diglul mbar mu mak takuna yalla ngi rambi leram set na xoli fi set way tuti xoli yey jiblim lu bon berina yalla ngi rambi leram set na xoli fi set way tuti xoli yey jiblim lu bon berina kenn ku ne kay bam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne aybam te ken gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga manum la mag yak ab der wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyan riyo yu mbir barina manum la mag yak ab der wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyan riyo yu mbir barina kendo tu jog dox wiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono kendo tu jog waxu yiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena yi dal bakana ki banex lank mun yaram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena xol ba fi gis aduna am ko am la duy bane mu fam nak serign di mbo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna am ko am la duy bane mut fam na serign di mbo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay na bu boy yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol
kuy dox na fay na bu bu yeet bi dina jamono ku nek war na xalaat seet ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf regaleel bala passé ku nek war na xalaat seet ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf regaleel bala passé gudi gudem ba fajar si nit si li betaset donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ko am juroom fukki at yoo xam ne dem na bateg loo bañe de nang ci jóg waayi sa dunda ngay jeex si ko am juroom fukki at yoo xam ne dem na bateg lo baña de nang ci jog way sa dund ngay jeex fi sama xarit dugal ci ñeul may la falam bi annaka nelaw lu bon la sama xarit dugal ci ñeul may la falam bi annaka nelaw lu bon la bu mu tanya kitam ne neew gartal ko tabul ko wajal sabakan binot ko bunta ñakitam ne neew gattal ko te bu ko wajal sabakan binot ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu ami ab cer ci yow salar la ndax walu bakkan la te bakkan non la ya yu ami ab cer ci yow salor la xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat am na kuute xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat am na kuute da melni gor yi fi nekkoon doon ñu daraxul ñoom ñepp dem nañu tey baabook mu des tuuti da melni gor yi fi nekkoon doon ñu daraxul ñoom ñepp dem nañu tey baabook mu des tuuti ña doon yi biir ñepp dem fal si rek ka fi des kenn werul kenn worul tay xana tuuti ña dooni piir ñepp dem fal si rek ka fi des kenn werul kenn worul tay xana tuuti jaay.

0: man nako wax man mor ñaan
1: hmm
0: wa ko man dem ci comportement and ak discipline
1: hmm
0: fekk ci len nga ñew
1: so
0: ko mënu nga tok sa cœur restez chez vous
1: hmm
0: donc lay sof kopp ko xamne ya gi ñew fofu man dal ko nga musul nang ba may nek xena ba legi bu fumay wax ay ni
1: ci
0: bokka nang
1: deug la
0: waaw ak gor nak di tok ba ñu jël lo xam diko sepp ci bol bi wala ñu jël yobbu dila solo te ya ko tek say bop tek ko say mbokk
1: hmm
0: kon donc kepp ko xamne man nga respecté ordre yi fa joxe demal soko mënu togal wala nga dem fenen da nga bayyi deku jamu
1: deug la
0: waaw ma ngi leen gëreum baax di leen dokkal nak ci fête parce que nit ñi ñepp ñoko bok
1: doon
0: seen yëneenti mu yëneenti yalla aïssa mu ngi ci alcorane maryam mi ñi top ni ñi ci alcorane muy jigen ju ragneeku
1: deug la ma sha Allah
0: as gor ci ragneeku koku xamne dafa ku bëggoon digël borom la mom maryam donc ku ci mëna dem nga and ak discipline nga dem ci soko mënu nga tok seen kër
1: deug la
0: jërëjëf
1: jërëjëf ñang ñi koy daal nak jajjëfël bu baaxa baax ba tay seen émission allo Sénégal nak nima ko waxé won sank xam ngeen ponk bi ñu daal di waxtané mu soxal nak walum diiné suñu mbokk chrétien yi di amal nak li nga xamé moy pèlerinage marial bu popangine keneen mi ngi ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dal ci allo Sénégal
2: wa adja oulay
1: adja binta ma ngi lay nuyu
2: yaa ci jam bu baax
1: tant yalla bu wër
2: naka suba ci
1: suba sangi ni sant yalla
2: wa ñi lay nuyu di ñi lay nuyu di la ziar di nuyu Seydina Aline Diop
1: ñi delo ziar
2: di nuyu auditeur yi fi jotta jaar yi nga xamne ñewogun ak tonto mor ñaa momu jotta jaal di wax ni ay wa di invité bi liñ doon waxtane amna solo lool mu melni suñu mbokk chrétien yi ñom ñoo xewle
1: legga
2: tay manam tay yalla dogal na tamit mu dajé événement bi nga xamanteni tamit moy tabaski bi nga xamanteni ci julli bié ko mom ñuy ñaan rek yalla ñaari xéewal yoyu dajé lepp lo xamanteni ni ñaan nañ ko ci yalla nako suñu borom sorti ci Sénégal
1: sorti
2: ko ci réew yi nga xamanteni tamit jafé dañu am ay jafé ci jamono yi ñu nekk mu melni ay fofane mi Iran digënté Iran ak Amérique ak Mali gi ñu dëndal
1: dëgg la
2: di wax ni tamit comme ni invité bi waxe rek mi nga xamanteni ni lepp lo xamanteni ni dañ ko fay téré tamit même ni me ko nit ñi respecté comme ni ko tonton mo ñaan Mbacké Bari waxe la xam nga tay ji fo xamanteni tamit dañuy téré ku fa jaay nga dugg fa nebbu sam jaay dugg fa tamit di fa jaay buñ la toro xalé tamit ya ko yobbe sa bop
1: dëgg la
2: buñ la toro xalé ya ko yobbe sa bop ya ko yobbe sa bop wala nga ulbatiku naan ah man kat sama njabota ma fi indi Sénégal lool dañ ko tam da ngay def lo xamanteni ni téggo ko ci yoon ba paré buñ waxe nga ne sama njabota tax makoy def di jaxase sa njabot ak ñoña dedet nit ki amna fo xamanteni popo ngin ku ne xamna ni amna jaay kat yu bari fay def waye nak fi nga xamanteni fa lañ la yamale yam fa té lool dafa bari Sénégal da ngay gis ño xamne dañuy dugg sax école yi ni amna école yu bari yo xamne dañuy téré ku fa jaay té da ngay gis ño xamne dañuy dugg ba ci bir école yi di fa jaay dé ci hôpital yi nonu lool dañ ka wara bayyi lu mel nonu ñom di saaru li lañ fay def seeni ñaan lañ fay def ko xamanteni ni dem nga fa di jaay fa nga wara yam fa benen bi ci dess moy yalla dogal na ci seminu tabaski bi lañ nek se force ci auto yi client yi dinañ beuri ndax aljuma buñu jëlé fet li ci dess yakarna ci la nit ñi di ñibbi seen kër yi di tabaski ji se force di client yi dinañ beuri se force tamit ñu daw ndank ndax ko xamna ni popo ngeen ñafay dem dañuy dox amna ñu jëgé Dakar ñi jëgé Dakar mom leer na ma ni ñom dañuy dox dem popo ngeen
1: ñi jëgé
2: bobu non ñi nga xamna ñi jëgé Dakar di wara romb ci es képp ko xamanteni fo mëna jëgé wara romb ci es na nga bayyi xel ci lool di daw ndank ba romb bo rombé nak man nga continuer def la nga xamanteni mo depp ak yoon waye ay doomu adama tamit buñ dé dox sofori ñi nga xamne dañuy daw yapp ay client mënu ñoo daw yenn xel yi ci seen biir
1: lool
2: tamit nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ma ngi nuyu oustaz modlo ndjay fi ci kel ndjay ak wa kërëm bi nuyu wa kel yépp rek bayiwuma kenn
1: jërëjëf
2: ñepp rek
1: merci
2: ok jërëjëf adjaawle
1: adja bint mbeng ñi ngi koy daldi nak jajeufal bu baaxa baax su ko defé mbokk yi batay ñu daldi xarandi suñu mbokk auditeur yi waxtane ponk bu mu ci jëm ci li nga xamé ni mom moy pèlerinage bu popo ngine bi nga xamé da naka amal da naka niki ëlëk sax xew bit na daldi tambali kon nak mu am keneen ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci allo Sénégal allo
3: patay
1: allo
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ma ngi jégalu soxna si
1: jërëjëf

0: burunga Afrik jamanu kuno konga ira koku nan tangana kame ya karutu no kosuna tanyere ke guna iwa toko ken no konga ken kalen ke kwara serebenu twa kunga tangana kata yonke sa khibare mbatenga na utu Senegal Burkina Faso Republic Democratic di Congo isu twa non kuna ida menye dimabe kuna enda sante agara ken menye sababu ina hai lenke kwadi gankawa herudo araini bienu uto aga tingana kata ken nkibare batenga kengana dangi proje kori gakili charter lenke kwata kudo hoga tingana kata yakaru kukuna yonke sa kibare mbatenga ida ken proje kuna ida munyinu kubye gine fatik banenga maga sigi lenke kwa tina hai ega nkawa herudo arainu benu utoguna kudo na fabando koru dabari lemunu kudo isara nuku watunu nkibare nga aga ni sara yakaru kukuna bauni dimasu kuna iwakota nunkita wana kibaru kunyamanti nukubye gine velingara kutiemba nenya ira konante ke banu sallebe ga tengana jago kukuna koto burunga bauni da konante kenyanci gamunda nandaga cintu sinchu malema aga tamba kunda kutiemba nenga seregabe kuni telle nonya kudo na jakon kobo bauni da konante belingara yime kuna jonkonu kukuna koto burunga aga tengana kata banu sallebe oga tengana trenkano marim lenke kibaru nukwai chaba seka ado matar sar donje me sar yanyo dangani sawakenga katakani kuna ma Abdullah Njaigari ana kibaru tanonu kinyanda kai serer nkane
1: Joko njala paha usinu janka fagwenu isimna nun ingarek no yegnitke indawna yegnitke etinfa president de la republik basiru jomai jakhar fay anone kwe afera no arkhemese khaye njoktor na baka nanu tig politik tarifka kwe nyal karbendi fonya leng adam nyal karbendi fonya leng nongol me marifna pale de la republik tarifitam ka anone kwe baka ndek no ku anone ka khotnerek no tigo jeg fa asiwan tarifitam bondi kitam ke khotna no nimle ir fo itama yetakhali fo politik ne kam sahle no kene itam ta jege tam ko ka rka anone ro muju e khanda yin ka erkene talay na dal rfka anone ne talay tuna dal abuga bug dal ku anone xey ka xalna rek ñañane no saxli tarfka anone ko ka geno xena nday tam ta joktorin fo anone ro muju e yal xani xolande fu toy tam ro muju e roga doxna den dal dande fitam yin wa anone e ambaga obisi dal ke refna dal e ayif den no ke anone tarfu ke bakana bondi ki tam rek de taxina par ke xotna itam no ciusan fa ada ka xotna itam na tourisme ke xotna bondi ki nam no cialel bané e jege ten koy equipe no ministère anone dem xex nak xotna na ciosan fa ada fo itam ko xotna na artisanat fi fo itam tourisme det na malaf na zigen shor e dandet na koy anget fo anone e den def wena yo no ha rek no qulan qene lim mahato to kaga itam ta jegi tam koy waxato makula anone ambian e arafo tole na koy tarafitam hoto la nako wayam ba jantan rek waxato mak tarafitam hata bo wendefna wena yo no ha no ke xotna ciosan fa ada fene lay mahato fo itam tourisme e den itam ambago lay koy ke anone tarafitam khatika ndax ende jegna rek no cialel den afogaten ke anone taraf rek infrastructure ke nda itam ke xotna bondi kitam rek na ñale anone awra da ko de takina la pax yamne dalay tuna e aya ci jeg anone dalu buñu ko tikan fo itam rek alqahla anone koy satifa jegaten ma yaxna wala ko ken hop dal afogano ke anone koy alaytane o xato la koy xerefna gouverneur fe na panala na zinchor telefoya ado xan ona ke xotna bondi ki tam rek na fa ñak fi anone koy xa ca xe gada ñakan fo itam rewe anone tam de wala bero ñaka tan ñis den taref ka anone koy alibe dal no temet fu jango nakar ben betudik me ke ref na kam afrika taref itam koy ka anone rom ju e a jomanda pa dal malne no anone de defena no xal xotna ti gol fa me ke ref non sax le senegal fo burkina faso fo itam republique democratique fana congo na ken mine enda a sante fo anone de def itam anone rog moju angeno xaten dal ndax anjalten kene koy ke dambu data trevi dal e ambe dal ba angarina pa koy kene anone koy tref ke fa ñak feno anone def itam xa top datina xexa xe fo itam rek yaay ke anone defu la berwe kene dal tref ke anone koy e ambugano ñoxor imoktin velingara lay no palke anone koy rog moju ale dal ci gan ke ga da ser tref itam palke no tabaski ke kaga dal ta